0: Jalim Tiktistikini ga Sojabotan Topa ga war ka lamdam yosil denjagde. Jalim Tiktistikini ga Solantan Khating ga war ka lamdam danayang lamdi gosatam go kati hanchik. Jalim Tiktistikini ga Namtso ga war ka lamdam dayana chok kati hanchik. Jalim Tiktistikini ga Sakatan Telinka ga war ka lamdam datang de datang yada. Yang chu lamdi gosatam go kati suku chani. Ништун етикер да тикага цеп читиг бар дамузур кумын деп катарына динина завы чирене мачик дамузука наса
1: удам дава чисо керан чемпионин
0: жалым тектистигниг цандым чоңатын делинкаг бар кыламдымдыр жендэнди жалым тектистигниг маңайтанын хуг бар кыламдымдыр жендэнди жалым тектистигсимге конходун юшу бар кэкапшук Nanayang chulam ligo sandamu ganang sitaka mungzu ka diyan chika chu tangana rawa tangta nipchandu nyi gala suqwa ndaga go kandani jo nanayang samchong rata yin chujo pkilma rata go kandani samchong chula suqwa taga sandamiyang ka mungzu yu kar zanyang jalim tikta shtir nga ga panchin khang dey tangta linka ga warka lamdum jindandi jalim tikta shtir nga ga panchin khang dey tangta nim zorgan ra warka warka lamdum denjigla nanayang chika nam shiga nga ta chatanda mumbab yu itana Tantani lamni zabzu yin jojo tagag sandab tiyo ka zayang jalim tiktas tiki ngayag zol ngayar wa tantani zawar tiktik war ka lamdum da nayang tiktik pilum tangpo kangarag pilum tangpo nipala suqa tangm di datangin pilum sosu bo ka na yar mara jona sem chong yin jojo tari diyan chik jalim xim tiktik chik chik chandam chewa tang na kuwar mo la suqa war ka lamdum da ni yar mara jona yang chali ngab jara tiktik chiri yabzi niwli ngab jara tiktik chiri ngab war tantani ngab jara tiktik chiri yasim ngabjarat chere vjeg war kalam dum dang ti han chak ati suk chani ni tun ye tikr da jwa ga sep chak ni ni tun ye tikr da dam ba ga sep chak war ro qoyang lam li gun undaga nang sli ho ka

Rényam kanabat na samda ne terang gan drab zilam tun gale tsin da ga tsambak samba drim tlip suk di sanjer zi kun tsachong dina masik ju ye. Rényam kanabat ta lo ga arda tun ne le arda ar nga yu war ar jakab shi ghlam ji aram tsi si na ar ngin zu tun tun pshir jitig tsigab din jenru si pa tang te dinim li wja chi yag jig tsig wja gan par yu par sik wuk. Nyechirin rimzir jenzin bu tang ar jakab pelijir ayun lan kang tang zoli tang chamchin bu su adensin jigchik ki nyamzil gi nabjig sarwi nirjig sarwa ga ar jilin kurag zishun chan chi gopchil lakhtir chi zi chabzig si sik wuk. Nyechirin jenam tsorish jiglim khartum shi ni longu nyekhin gorwi kaab tang tang ni ar da jiggi tsi jignin yin Dakti nyantung tsorong chachibara kagi Tungkoosh jiglim tsola dhe tsuk tsayu gongsi Tsolish jiglim chi nyangshtubar jinzin tang tarpil tongwe Tungkooshla nyashi tsukpa Mgirgir ta qadan changda tingi Jachi huanmig yongla Ketin nyashi pasik tsikoga

0: Wakar kata khartagmi jamdara denji ga joje yembi jeyong wo ji lhe chum jandara ga ba samba bewi da jure Xi Jinping ji chum chu wo gong per lob jong dang la gan tar xin xie ba dang chuan ne yong ni ge ni chum de ge cha de lu ye xia bi go zhi ge lakhter xie ba jamdara denji ga xia wa nan den ji be de che zhe tou bi chum chu xia xi jamdara jian zhen ji bi zhe le tou bi pie ji lan gan song xie che le 昨天我讲这个年轻人 Dengjik yarkil tila nipan donba. Jemjil donchin huangguk tila tenchin jembar mgirti. Tangdi kaapshin shigbi lhirtsumirti. Lam shibar tankil shiobi. Jachin chigitukba namji. Lam tang jilibi jemjil dengjik shogji. Zhoxia arnaitan zengi. Ani. Jansik samshi tig. Tangga chapsirji langshogtang tanggi padang. Zhoxia ambirta tonshin. Zhoxil anaita samba. Tsikajur awab chikhin. Jirsiji pchechi danba. 作为拥抱三木等等点这个项 An tangpo xig, xiarga la zabzi la hang yi tang, gora xtong nga yin. An ni pa ni, xiarga la zabzi la hang yi tang, gora xtong samri yin. An samba xim, xiarga la zabzi la hang yi xig tang, gora xtong ni ri yin. Plashong xamchi bche yu la, xiarga la zabzi la hang yi yu la. Tu, tongme ya damtun xiong bi plashong xamchi tag, Sonungun warkila longchengji, jilajila lamtunji, zangkura riya, zahpambi nyemi, linchanda jirindun xiepaadang. Sonungun warkila longchengdang, amdu nyanchengji, genchengna jirtakhtangdang goji yinla.
1: Rai nyam khunna baad naa waad nani terangga nrabzillam, tungin jigim tisan chongde naa sikjuyi. Terangga daan shishkanduye naa, yunshu warga rangchung khil jibde chi nirmna nyan tuya lagra kirka nirmna nyan tuya jangwa nyama yin tina jangwa nyama ranga nyigi lang kurin ka todum tang reda tingin rimjil todum maalag chingi xim ga koshu shenni tang diya gen singa korni jachi nyam kuni waa kabda yila warkim de chatonga ga teranga dan shirkan runga kaparanda taktung ka nao kuro ga ngatsi nyam ga kaparani len chuye ya demu
2: demu
1: Demo demo lika ge te sang to ne nga chu len sim din nga si ge da ting jan de tang le no kwa tin chi chi ning go
2: ola so la so
1: ya tu ji ti na de rang ga ni ge nang tu no so yin na ta bu lang kur to dum ma la chi ni chi ni xim gen da ge she tu tang de da ting dan di la kha na mo mo tsu ta di kang to zip ni wo kan di ker ge she ni ge gen sin di ta ma la ko chu ke ni pa ta ran tong zu kan ra zgre to zo yang ja chi ga lo wa tang ja chi nyam kun so so ge chi hi ge me sa nyam jog ge me sa ta mu ge nang tsu ja wo Dozo ngur tuzge na.
2: Ola, sula. Ola, taari mala cheni cheni sondavi guna ta taha manso mangshika shiho jiri.
1: Jiri.
2: Ani lala lala nda na taa tenga chajudami.

0: 코로나19성수증당아 안양춘디 월라몰음더
1: 아친 영티르도이다지
0: 안녕하세요. 아친강집도
1: 키데는
0: 真冷真多把这辆门西 K-Cup的组织的信念,这都是从南京的里头用韩康这个把灯,阿清根据的就比,没人呢,得靠在十分,杀不了下级的阴谋,温情诸所,而得到正面的,才说个车来的半通缉,他连送去不下级,才能够加把马斯,他呢,即为才说个将,阿清根据的等。 这个国际列大等被其见人呢
1: nyen samgya dang ngabzhi wari. Nga tsu achin gangjib da lhe gub wu lin gawa dang ta na gomba ang bu mpu bi sa cha de re kor song hua wu dang achin gangjib ge damjil jia luk shi cei. Cei shuk gi cei shuk jo ba na zhen di hua ngir che shang zanyim dan ba shigin ba tog tib. Dene sambi gor tog de re thai kirin zhen ta ba masil mrib ji mr zang shuk si chup bi nzai ji hi re. Achin gangjib na nani zui chi jie pei jie cu ni gai chin shik yin la dier ki tong kong pen sim cu bi ni hi jing re. Gabdir gormu khen pen jie le zil gengi ser ngugundun shen kin mangbu yung a deng. Gungun ba ci ayar kir ser ngugundun deng gen kir zu su jing yo.
0: Jie kong song jiu li pei ji zu wi lo rup dir sonum dov ji ji yin deng jul xie po ba deng gangil na zu qe te san ni. Huamjurum peji li jekum song chub zorin zimba rjinchung shibari. Tata jekum gori song chub di jesug yung je tmung ngin zindang rang tukse jirwa deng jekum ji jeng peji la shug yung ni mangzheng deng zimbi gamdar. Yangjirum peji jengi ni shirtugri shi ci ki gabdir zhijin rangwi gomtub hibi yoba hitab. Jiga gobzhi li datangwi ci job jilinyin jizang sonum dobji je jishug khorji. Jiga gorna li dang awar. Mgba chika chigba dur jiga rangil ngang dhistul zung nabjil li tun yung lan kanga lingan kirji riva shi kang. Kongstuk jir gorshib rakag la zhongyig rakag ji mangdak.
1: Jiga gobjil lu da chishig bi ciyu yenyin chigba dur ji jigitan da dang kachal. Chipa chahi ji shajir. Gab de di achin gangjib jir rilung cangmar halim derindun bi kang yu bi Api tabja jihtungi rungu derindun hongkak cangma zangshir shibi kung kishig gub achin gangjib jia songjib gorim janjia nambar jir yosir. Tangtung la tamay jang cishug la zawayo. Dargub jigba dorji gub pancuk cireng deng chibar jahi niji apa jinzin shidi marib nibi gori sambi songjib jirni lu nyekhe lagla achin gangjib deng ka janyong me.
0: Nyanchen de sangul ba shoyin fe janzhe xie gub, bai ju jie dung zhig ba lang xiong. Riya, gorshu rima cie jab de rang deng liang jig bi chim cang deng nyanyi me ba ga la yin. Qinpil zhaki ji gorshu xie teng ri ri, semkir xie gi sa jig yu ba na khani dig yin di. Ko ci nam yang zhe teg cha bi nang mi ni zi ri ti bar ri gi xie yu ji jo ba dar ri. Shugub zhen shi geng yin shan na, qima nam ta ba ma xiong ci, Kochi Achin Gangjib de Leitun Jammatab.
1: Chipil Jahi la zu na Gorshib Shay Tang Re Re na Jil Gawi Donjin Re Re Re. Tang Hi Gorshib Shay Gub Chichul Nirji Nang Ma Nijia Zamla Ma Tuk Ma Chuy Jang Gorsung Langkur Yang Ni Yang De Ndam La Si. Ndam La Si Bi Langkur Nga Su Cang Mi Nyam De Nihi Gangyul Ji Yang Yang Yaren Tan Si Ni Da Zul Shir Langba Yin Si Jue Shung. Achin gangjib jie ta yi bi yil kung si songshu ba ri ri rang nil jengin jay tig tang ga la zi gai chin shik da zi ni shang yi tam zil jie dig nyam yung ga cham tun chwa da ni ba gai chin duan pil shi jing yo. Dar kub achin gangjib da wukil ti ji me bar lang zik ngang ni mul un jing songshu bi dan songshu bi gom stib na cham jo ga la rung. Nga ci mer na re re jin chap tun yag bu xie ba dang li tun re re jin yag bu zhe ba gan chi dang yin gan re re jin gom ba rim zhul ngang zhe ba ji xie ba na lan yag xi de yin. Chi pe zha xi ji ni tung nir nga lor gori shi ba tang zhe sim ba xie ba dang ni tung nir zhig lu shi sir di qin gong ga gori shi ling gan yang lagan zhe ba xiong ma tag yin xie xiel.
0: Dashkab achin gang jib de do tum tewi gorim dan xiang canrig dang tim bar ma sil Shawa la ang nang dun xarwa yu. Gungun bar gui shang gungdun ba ngukba ni chumgal ngang achin gangjib da yungur gui wi gulwa xim je shawar tashtuk shebi war cungmi nganchi inda ki ngarwi je chak dapshin ni nagatsil shibdi dang nyamjil togun jewi li kung dang nyamjil si de dodam song jub hongkag nyerejin chere shimba dang li ki pandi ngarwi zang shang lagdi yungur she jin yu. Achin gangjib dan song xien kin je me palwa cheng ma huawei zu je neng nian de jir ni tengdong de jiu de langzhe gen tuor geng de ra de song jin yu. 아친 강집 세르제 이슈 워거랑 중크는 낭첸종은 세븐 자키가 바이리인 룬더터가랑 바이트 고리 송집제 레이커를 조진요 총디니 소놈 도비제 담질당 아친 강집제 담질라냐니 잘롱숑 고르크브크 송치 코로나영 아친 강집 송집제 리스식이지 덴바 흐드고 요셋
1: 머르브니 머르버른 간처 요바당 머르버리리 머르무민 간처 줍기 머물 사클 고르시비시비 가크등 년카 체츠는 머 디마시크 롱으로 흥투브젤 고르시비제 제르므리리진 냥리라데니 조신제 타르손바시긴 시스 고르시비제 능둔등 셰팅란 제르독숑 요바데는 야쿱제 스지 르그타르등 드그술등 능친튼줄 스지등 첨술 티성 데브진 제속제 제멍식바지라데니 슝아시그리 아친 긍지브나 성친정비 정숭송쭈브크니 야쿠브정비 정숭송쭈브크드 바르비지스 잠릉 정숭클르즈크등 성심종일 야쿠브젤릉거 접차가이친식대제리요 수체숭위 렘바디 동니르요바니 동라위버리적바등 최속제 정불 처니멀룸비찬니 처단르거버리파와데나 송쭈브생킨지 최속라데니 셔르버리적비 젠큼제제눔데리 송큰 씨 정숙어리 등니 최숙샤평 정숙어리 등니 최숙숭아인다 덩굴대 덩굴라 독스지기지 마등 정숭 참튼 냠니지 손님 담비 전들식 정연
0: 년천더 르호노 도르지 마등 마먼자데 마카히지 마치나 통저비 딘롱으로 사차 찍다다나 영우메 브랜도장 나츠는 좋나 사차식더 마치가 도행은 원지르세 타바나 Zani, zhoznang arabda ji baashgari ji shabahtarri. Lunda taqarang, chimpar jahi lang, achin gangjibni kajalui gorkab shungyang. Kungi lo taga bachwe ngang doji damka shibari. Anindar zhitskiyo la darung dig tapar rgachujiyo. Kajayang jalm tapde, achin gangjibdang ngay cae suk nyamdadiliyo bi kandrawaan hui masil jisha.
1: Cesuk gagadum keji tongkongja terinzul jambadang, Sere Samuni Sere Nyemurumbubi Zoychiwar. Gugundun Shenkendang Gugungun Kanzu Nyom Chienbi Achin Gengjibda Amarbu Chak Chagulungyo. Amagsi Jeti

Sarungo bi erjakhu chiglim de chuni hirtuk shwa tarna. Dali da tangbu ni da ngawi war. Chiglim dilsu jenjim she chil stambi ngang parni. Mgchil mangbu shi dorji ke santu sarwa chen. Dali da tangbu ni da ngawi war. Lisir losir dang shilsir di chen. Tarinchul di chen je dang. Demen da ngachik so che gongsang rang. Gachil she bi. Chiglim dachil she chil chechir pari yuol. Jelyong chiglim chi. Jawa matang thermam chig dongshir g shiwa chig sayar g chenjem shiyo chang. Dinang adanga bi chi chignin, jelwa matang shiwa ni sayab zhe, bimab jil chib zhe shtong zhe chenjem shiwa dang. Jelwa chenjem shi chil dang, nyan chigan jelwa chenjem shi chil chi, dorji chi santhu sarwa chan. Dekang mang bi, nyamjil thua chiglam dang, yelkur nyamji peji lash ganda dang, jelkong gal bi yelkur chomji sonhi pavar shi. Da tangpo ni ngawi war, jelyong chiglam chi, Shirji chen zhilwa matang shiwa chig chhe nye shtung vzhe chen zhim shi di. Na nangga di nyam li vjachi sor nga zhang chunga nga pari yuol. Da nga wani vzong, tang riri zhonggu dang lobo shiglim jie jelkong li galwi minkur zhilwi yung sikang yuol. Da tangbu ni nga wii war, jelyong shiglim chi rimsiv shi na yelkur minkur shtung shi dang zhivja dangwa di. Na nangga di nyam li minkur vdanja vdanchi par di yelkur huanjur peji la shamdag ni dam shi.中共中央超市局局议员，俄罗斯的阶级不肯个总理委员把张国清及其经理年龄其主任人物，从我上前的参事团队培级等，能够俄罗斯所接受不了多少事。开南集团团的，这确实是习近平个前个人集团个前结工团乐得了当时学霸等，等中央等俄罗斯的阶级不肯个集团的国职个团结集团，参事团队是担心执政的彼此团队也跟在同话等，你和药剂、人数、诺基拉卡特学霸等。 Gokshun shepi nipa thondag dangni, pechi tanga dinjig la ngar liya chigintum sheki. Zhangguo qin zormun camciye mirig dang, jalil, li luk su kili dang, nabjil terli arigni dudum chonzin rteni se sonni. Tondi chonjir dang, sarpil sartul, tondi pechi sukya nitsil la jilum shimu shi. Kinnan jif dandona. Camciye tondi ni ryakub ki tabchi rongshin ki tongkong yinbi, tongkong sarpil vishul dang, jekim koriya songchub jen jelwa tukchu lagbu sheba dang. Jangdo tanyong korchu le peji jimjuk sartongba. Tongkong dinjig jang gansu nipa thondag dangshdi. Camsi ton li jia jirchin jansu nipa dang shirchin ngar li chira tongki. Camsi ton li jigja dang toni charngol chalja rinpur jirchin gansu jila jigjir jishkanda tongwa dang. Yelwa tangftani camsi ton li shivtsig linuan dang dogdin chigrig zujung. Jicha sarwa suho chedin bilag ton li peji dangshdi. Tongli mechangdi sirnuna rintang tuwi khyabkongsa yin sangpar gandai tongki. Camci tongkong jib shugdi weishuwa dang, nimtu sarpela mgni, gagzi shdiwi lagzil dang, gagzi tanshi lagzil jian gagzula khinomba dang. Jayu tongli jia yirwintang lagzil, zuhzil sartul dang, zhijangji shdobni zolwa jila hirtag yish gandai tongba. Jangdo ngungdun dang, zhonchungi weishul shibar gandai tongni, sarchun chungwa dang, shirtung nyungwa, pani tuwa jib shiki. Jilgang jindur dang, jilgang keli jie huishtun nechil vshani nduanpu sheba dang. Vishul vshayi la gunje ba, tongli mchang ga jirm shilwi nyamli vsamur gandai dang shdi. Keli qinjang chungsum jie, jitil peji jie nguantun tongli vdechuk jengki. Nyechir zongun shangqin dang yi sirchima yon lankang ki, shangqin tahtu gu sirchim jayu likung dang nyamdi, zongun shangqin sirchim likung ki, chimshung janjie zongnir koryigin zikchin lash gandai dong vip shetub chi barinjim shi di. Shangqin dang dang shangqin sirchung ki, zongnir koryig lagjir jibshabi gojig shugu yongni ngimbub shi ba dang. Shangqin yong jie chimshung janjie zongnir koryigin zikchin la, zhugnir ngangsh gandai dong vip chimshung gan gansung nidin dong chul shi. Shetub chi yi zongnir koryig chimzing gansung la hunan ba dang, Keli dang zhilwi chimdik toba dang, chabdik tongwi mangzhi safdin dhrtongwa. Zhanyima rimdin jie chimdir chadin dhrtongwa. Keli dang zhilwi chimzin bini shugu yongli torndagtongwa. Marsa dabin zhichu la rukchu dang, jarjik niban donpil ganglag sheba. Hibshi tonghang songchu la hinomba. Keli dang zhilwi chimdir chimzin shtakil la hinomba. Shzanzik jie shirnjugun zhichil namu sheba. Ganchi dandil vsheni chira tongwa. Shzanzik jie ngansunga shugu chi lagda tarwar hinomba dang. Sirchim likung jie chimzige dang, chimtir, chimzin, chimzige chabde jie jie, mechang shilur gangzige ni.
Цорнган ке тони педжи дан, чомжи зужа келсан, цонгер кори лагжир жиджи, гэгси лерымда дамбрым гэдди, на кэл чиндон ши. Нямкнам ба, тэнди дитху сангер шэцарсун, лэцэнди сомжгба кавэрэн цу дан, сомжинган карва соным цэрэн дан хуафтэн ча, штахгалва пшиглу, чачу штахгалва гэнжг цэрэн дан соным рэнчэн ян. Хаву сэн цугэ чэчэгэн хэнэмдэ тэвшэ жинэ ян, тэнгэ жэмэлэн цэнэн а цу янхчэрэн чэл, тадэму ши.

야 다타치적 나 잔지가 공성가와잉 파마 탐진지나잉 잔지가 공성등 산드 아 다른 거 어떻게 등 산드 잔지가 공성다 쉽게 보지 그러나 좋아 디진게 듣고 총총 망아지게 잔지가 공성대 리프티요나 나 포자르짐 긴지나잉 잔지가 공성가스캄 더등 하다니 다등이 듣고 총총 지로카 등 참니 아리스 망아지 쳇다 고리시요 디진게 듣고 총총 참마 선능 마지 나와 돌아뉴고 Hari, nyingi bi tuku chong chong so, dana zanjika gongsang de ngasi chiru na dazul doi zir. Hari, ma samji samba samji, zu samji ra ka tigja zin hui ta ra, ma riri rang rang samci tiyo ka, nanggi sum ma riri rang rang gapshukri yonu jing, da tuku chong chong la la, zanjika gongsang ga shkam da tang tani da tangi, pama tang lan de, si cham chaman yo jiu ga ga. Tani tuku chong chong zemba tang jina lan de, si mo si yo yang ga ga. Yang tuku chong chong zemba, rang ni ka chi shtana do nu ga sabsi hui tib, yang na si zhung ra ri zhung ashta jo ga ga. Tana yang tuku chong chong la la, ri zhung ashta jo ga ni matzal, ri zhung tang jilwi, ngari lo ni na yang ashta jo ga. Di han chini yang tuku chong chong si chun na, li sil zhung dara ga na yang si mung ga. Di jeng ge, ma so so rang rang ge gap shik ryo nu jeng ge, zan ji ge gong seng da ta, nga zu rang ni la gong nu ge, di ci zi ge nu jeng ge, tuku chong chong cang ma ge, dan ji na, ge yin wu gu ni, wu ge pe pe gu ni, rang ni ge chi dhim na lu nu ge, di ga da dhim na chuk. Ri, dana chi di rang yin, na chong si pi ga ci lim cin ge, shka lam dav ji la, nga wa sam ge, ngun ma yi lan di ga tang a, chi lak shi zi ga lup zhung na chi mu zhe. Ya, nyangnibi, tuku chongchong tso, dana cengma ge shibda nyunja, derang po jarjim ge lakshilak sarwa zikshe juil. Lakshilak sarwa nda nyamchun maashibi ya, wanda limchun huwama ge tuk ge lakshilte yang jira zhongwa zina chamore. Gengre zidang na, oywochin nyembar mawa na, arangtun yinje gishir man, sansha nyenir gopa na, shtingin tujir gani man, dasik. Ari, derang jina yang sarja lakshik nang ni, zaidat tingi lakshilak sarwa zi che to gorig siyo. Gangayin zi tang na, shtagda tambi yuandan nam, shtiwu tambi lakbar jo. Mala ya ye zandan zi, olungi shuk zi jiwar shiel tisi giya. Tuku chong chong chong ma go nyong zi, gawu chi la nandang gitsa da, po jar jim ga tarong tang hachin don juye go. Shtagda tambi yuandan nam, shtiwu tambi lakbar jo. Mala ya ye zandan zi, olungi shuk zi jiwar shiel zi. Hari, derang lakshil ndan jina yang, tuku chong chong chong ma ga, kanar jib ga lunga marka ra, nyembi waka jili, jambi nola nyar yunga riwayin. Ta di jin, kyo rang ni ka shtamshil shepi hikapsa, yang na ganashtam chapshil shepi hikapsa, yang na chi nintun zhubi hikapsa, yang na shikhtsam zhubi hikapsa, lakshil ndan jina incham ga nga zha hi ga chikti. Арее Ya, nyangnibi, tuku chong chong tso, tangdi na chong si pi ga si lim chen nang a chan chong sim chen mu godig si yo, tongo mo njina joki tingjir, nyiwa njina tipa gar jil, samba njina rigbi gar kongda sambo yin. Terang ga joki tingjir ga nang a yang, tuku chong chong tse lo ka tang cham ni, si liz ga nye mu ni che ta godig si yo. Ari, dana, alwa nani ga cha so njina yang nga zo na chong si pi ga si lim chen ga joki tingjir ga shkalam dao jili da tangi, arang ni ga shkanga ga nama la jibi, si liz nye mu gang mang zi, wando gui kam sam ga tuku chong chong manga zi ga lak jikar zi. Ari, dana po dar jim ga nyang xe ma ta ga, tuku chong chong manga zi ga si ga jinga yo jir. Gang yin zi tang na chong zi wa cerang huambar zi. Cerang huambar a cha so njina yang si liz nye mu gang mang zi joki tingjir ga lan zun dao jili da tangi si nyan zi ga. Terang jina chi cerang huambar ga lang nuga si la, gang jing si la se gunung da ra, ce hula dorji ga lang nuga si la, zhuwi ji chong se gunung da niga, che to go zhig si yo. Dana zhuku chong chong cangma ga yang, nian bi shuar da, ye guzgab jang yung riwa yin.
Ari tani tsanchung niwa tipa gashtik nanga xidung zgira, nashtam zg, kakhik zg cheta korigsiyo. Tandaga ririjin gina mshikwil. Achi shkaptukwa tundang na ta ririjin ngushtuya. Njigti tsambarig pi shkarkunga nanga nachung shipi detang jenghi li, detang korga xishangazi.

0: 야뇽니비 두꾸총총초 공닌지나치 두꾸총총 응이트 브로미시노가 나스템 스타그라 5세콘디 년당너 두꾸총총 참마그 아나스템디 야로나 차스그셰케 욘디 참미야 히타 아리 디한치닌기나 영 두꾸총총 참마그 아 다른가 파사 파일라송나 파마등 산트 아 나스템 망아즈 년주 시중 망아즈 냠로게추 능기스 아른게 참나 로른 겐바라토나 그쪽의 롱우랑 응글음나다 나치 고마뇽니 아 리그마뇽니 가나스트므라 샤파 망아즈기오너 리 다나치 슈니 디스담진이라 두쿠총총 시그터 지야게시노그 카흐 아마르스 고논디니나다가 나총시피 가치크 지기티 참바 리그비 가스쿵나시 주엘
1: Jirtin danata shamtinga amadig metita tasunne. Ni namlangri dungzgde sariri sunzgdama. Amad kutang mi glapchin dukuri. Ganau ka ama satang kan irum. Wo wo mi chela yotsil gri matamkin khchigme. Ama are. Ni tenang chotso ni ama shi khakhig dushaya. Nyona doko. Par tangi ama tangrawi ama tir ka jamany. Nga kama ta ma yikhmaz gireko. O ala, mara mara. Nga kama ta ma lingiz gireya. Nga ama tantang riri sim yachung urdi kikam. Nga ama ghlingtang riri mga chachung chimikul. Nga ama aritang riri ama ngamba akhchigin tochi. Ama ya, chena rungjengi ama shi kalayin. Ma yindi, chekye lakhsan nantak kashyam chungri. Wachungi lingzu landi tiga ngangtla jikam. Chacha soma la dentang ka kanuli. Wachungi pisum la zi chacha onan. Amal. Mai ni chungdawi tinchin shi yungmas la. Jirtan ni chungtaye nyam chung shi yungmahui. Kwe arusu. Nga ka ama chung kshugame la. Nam yin ar dalung arunung na gaya tzatar gin tzaga manzima. Shizung sorchung shenkanta ni amak chikuri. Nga ti shuga sanlu re tantana. Nyang machi. Ni ama nyang machi. Ajib kompata ka saj shug kungcha thani ni amin dhindag zitang ni amin nyana zu sinya khchigna za ka mangnari ani na charchin shen khsunnan roje tsakhne ni amin dakame nu kangri nang ami khwelu sheti ila ami gor go nya pi glu shich nang ning kung li shan de ti ila ami thigtig kilkil shini atan Agong shi tu tunma kwanti yil ami hikali tsigdig echi ganyawni rishiksa. Amuh. Ami tnata nga lobda yungi arginich. Ami tnata nga tsetag rangi lamlachi. Ami tnata nga khtuwa mepir khtuwizi. Ami tnata sansin dhani ndotsitza. Tatsil nyeni shimtsilzi. Trotsil koni ngatsil nyang. Ama. Nga nangang chi kondavlin tsoshanshi. Neka amata luloni mislar gidak lirgini mislar gidak gukaril ani amaril susum chentur ashre ne ama hamu da u pantara ne tinga tondig chema chungsa khuidig jagishana wala nama lena nama kila dona womo amu kwandigna amu kwa gangsha tona Thana tar keng lamba patang nol chertin swaso yongzu ami kodik shigipi ama da hnyang ma chigzen sari ya chi som chari arga ga me la shagonu nge ka ma tu pan the yuma sunu ma o al are thora ama din re la anau ka ama mung che hi phachita damu yinjir yinjir ti are tara yong ching man sa donu nge ka ami ki yqa kun mat si shambu samat htel dimu urdig mat nim lingding nima sharhira ni nyang sun zu na sen kur dig dai lai yang kwe zi zhi shana tobi wo mo na ta le shon tuna tsi gi na mi sen na artig zi zhi tuna chi gi dig chi a chi gne sun ma dig na kang zi za ji pen chung ho ta sun ma dig na sa zin bo chi ni kha ki zha le ja ka ma lu na ta zin kang zin pen chi So mungna reko. Ma semchinkana ta ama mena chechukra. Lhkipurta ngeka ama metsunrita. Nekasanga chigs. Arjana tsars. Adertsin mets. Tashung jigme yan jigme. Aya. Aga namgin. Tetgrin yangi tibd khudan jigtinga ama to maganta sekh. Ama yoti ni yoti te yot. Ami shapart jib chom. Onching ama metizga. Ala. Na sadka khata hobsu tonji. Tin dodi ni ngarga gergin ga kwatar. Hobjunga hartin shi. Maun wana ama tenin jawi ami khichiga gaz chedi. O. Ni ka ama tonta. Ama. Chotsa maku. Wachungi cherendan tara kachil diri che hobjung sheke. Ama. Semkri marku.

chewi nang te chani chewi ngi se oyo zhe dong a dang chong sa tang te chilwi sa tang la sa din su sup ji dong a dang zha ama dong wi gong gu te chani phong bur pang di ama lag a nam da aram zin chik da song wi ngi che che gong wa ca bi bir je zhu kis si ga nang ni zhu lam lam ngang ar gen zhong da par lap je gi Adon lu chung a shtoan lung gyo di ni shug zha tsam ji ta zhan ni ariri ni adih nang ga chiam zhi chi. Ho zi siem ni ama dung u zhan jin ama dung u la cang lu shikir shi pa mung u shik chi pi mo lam tab.

0: Alo, Rinche.
1: Ama aka du liri mo?
0: Arif kong chansong nankang ni wali kato ka tuan nara ta, nga thakir ta yuora maa songa che ka sakang na waya ya.
1: Ama ta so, wali chua arif kong chansong nankang na wata zi niya kuwa ya. Ta cha maa zgiri ya?
0: Arif kong chansong nankang ta shaga zi chigira dao na cha, nga gangu ni gara techi songa ta chikchi zga shata ya. Nga gangu shunga dhakti na kini adikchi zga njogo no chow maksa seka chow chi.
2: Che tira, ta marga kirmo temki ni maram bap tam nork.
1: Ama, dengi e. Zi anigi na nguzu chiga songzoki.
0: Marga nganiga yag chamo zgondigda ngihin na, ta?
1: Ama nga nguma zine na. Na ngila na ama menkana chichu zita na ta tarotika lo songnur ya. Aka,
0: oi.
1: Na menkanti ni na ta nyeli menchiku na chukuzi ngi kuwa mu. Zi na rekun sachag timini na ngachu khwalon sachag di na ta gusan juzu maripa.
0: Njogu wala. Nga ngolo kuramu. Nga nachukuzo na chazu khwalon gu rauk, cholo gu rauk. Chansong maankang ni ta shangchin yungi nyamli manji gu na chukku ya. Maanrin da shkaji mek. Nga gamura nga niga tani dintuk chikkar nga dana cha. Arangi ta gormo shtongzgara kumar gu ta ya.
1: Ama, ta chosungi. Ta ngila nangkata na onca ama chili tashkin jugu jiri, te.
0: Ya ta chun jo na maasong konga khaparzga ta tangtangji nar haga gu. Napa maanji nyatera timmetam yoka.
1: Ama, tamazi mong niri.
0: Manga mu.
1: Ama, na nachi maankang na khaparangra shi.
0: Tata lehi, ya chi chigo. Tga, ga, dan, sim. Gyal dun, ga, tu. Dun, ya.
3: Shkang lg, kwaakil na na, chang song man lam. Rinzir, bagnil shong na, chang song man lam. Chang zi, yong kam chig na, chang song man lam.
4: Ya chokpo namba dina tsamdani tsamya kengara gara tunungo mbuchig nang resi yorku nunga manglin daya sanshi nang shogo. Nde ina yang tang ngoma ganin tsay nang a chokpo zikan di yeng shichi kong na yosi yorku nunga kengara gara mangla tiyari wato na rechara. Manglin da nga tsun zoku nang na yoke ra yang machig nunga chenga yang kodikse ma tabta. Dina yang di shok jacha yang zani ra tara jiga zayi nang a nangji ma tabta. Dina tang ngoma di yeng shichi kong na yosi yorku nunga kengara gara lande yari wato nunga chokpo diga tarta rada chichi. Nga nga tsu lian tsinda la san zhi nga yon na che te gong tak shi ni yin. Di na tsanda ni tsang mi ara tu nung gong bu chik nga resi yor gong nga kengar ga mong lindala san zhi nga zhugo

yam za sang ti bi da den chi chen dam ji san kan lan ji chi nan bi geng ke mo zeng de na ti da ta na ba zu ge san ji nong zhen ban de nan zong jiang de nian cheng kong wo ge la long zhen

0: Ya, chukpa demo.
1: Erong tashi ya demo ina.
0: Ya, demo demo.
1: Lakchi chakru de.
0: Lakchi lawan kwarsim jaga langbi ya. Yangra gobzi se ne mangla zingo.
1: Oh, ya, ya, ya. Ta mangla ta, ta choda, terang doma, chertunga, chiksenbuk soyi. Likung so so go, ngonzamba, yunga katuk barzika lakchi kutni.
0: Ya, kwarinchi.
1: Ya, tamne ta nyanke yunga yang chikutna yin.
0: Re?
1: Chungzi yamu, linsa yamu na.
0: Kumchuk chaba, tamdun dashi ni chopa ti maktunga. Sazi kumchuk chaba. Ole, kumchuk chaba. Kumchuk chaba.
1: Ole, tanjibin, tamdun dashi, tanjibin chopa ti maktunga.
0: Kumchuk chaba, tamdun chasi. Chopa. Ya, kabzimilis na kodgalago.
1: Oh, ya, ya, ya, kwatanche.
0: Ya, demo.
1: Ya, demo.

0: Semke nyang tamdo si kalam tangmo. Zemke mi tong tor si wanung demra. Wanung chenji poni cheje kabrala giyol.
1: Nga tsor chenji ba ne tamak ni yinpi. Dirjin ji cui choni kongkaba dozim shungzi. Angis pami chungla shenni chamche tang sisha sha jir gomgidla. Pamar jilin jetang ji tab damba ne. Nam yung senkum mchigabar yarab chetin ji vatichisha jidihin.

0: 不去动个家啊家子坦吧啊阿姨妈给他甚至啊他等这些就过三等的啊这个一年啊刚刚那从那儿送日个参照那从他那样送得家等的但到这里从那啊得了送得个写就娘娘个托你选个
1: 先给了他，啥来了就先吃这个鞋子呢？等到我就我等今天下班了，下班了就去养老的，这才叫动物的。下班你了就把我的，这才叫牛娃的。等我下班了就去养老，我弄这个啥叫个能得吃个地界了的呢？啊，甚至啊，等等个进去话等待遇，养老个。 能当个些子呢？稍微些些呢，这个你去啊，我个参军都几个意思呢？对呢，我都没个也热了，打的呢，也热了，打过呢。俺这个开枪打把长马个，写了把那他们家吃的弄个的呢，刚日出去开完呢，俺们有个叫拉的呢。
0: 蹲着参加人生了，那这种的，这玩意儿啥的，啊，什么这玩意儿都进去，还有给娃吃这个日子呢？用了养猪打了，你比折腾打了银子啊，用了养猪能找着比折腾打了银，折腾买那养猪这么他把会提升的，甚至啊，他等你买那，哎呀。 用那个多就这么的，赶紧去吃几个子，这回去我妈忙那了，俺那让你回去带这个，啊，你让吃过去，他走，那么等我不见面了，上岔路子等了，他你让我那个，他得能等这些个呢，呀，可是先看个刚上这，你让红个牛呢了，我的你让我大哥把个团好的嘛是，我讲。
1: 다냥어마트는선뜩마트는다르그니고토니트마드가까똑선도도회교치가 回去了这个时候，可是我送走了，那么那么，我你是我弟弟的，单亲的些人，我的，记得个是你的哥哥，啊，那个小时候，本地亲自带那这个年轻人，那个小时候，我哥哥看那手里买了，那个我弟弟的，研究起来，亲自那什么，身高。 胸南这个胸高肉，真的，他这个身肉嘛，看的呀，他跟我那胸里个这个都带起来的呢。对他，我都娘个啦，我就得去给那托门什么东西过个那点的。俺老师说那男的，人家讲做对了，他就比人嘛，他就是给用钱么呢，甚至啊，他这个人家你是你大的跟他着。对那第二，人家去啊，你懂我这里给谁找的？ 我想开完南京这几个东西的啊，先把南京给养了，几位能够养了个更认真些的呢，而且给你去啊，俺定认真过呢，过的啥结果呢？先把南京给养了，几位养了的，认真啥木头他工人呢，而且给你去啊，俺嘞，这给你去把了，等地区开完红木，你们这个路地址写的，俺老在这想弄着了。
0: 对了，有这个给你了，二话没开玩笑的，人家都希望的，而且你去参加的，嗯，对了，二话都不能没个这个东西，不能在他们下龙个东那有去的了，你这个没个这个东西，这个不能没去收钱了，你这个的三斤一弄个那东西的，啊啊，让自己黑娃个黑松弄个那东西。 三级硬送的，我那都，因为才这么多人，起码就回家了。啊，跟着俺们的那来的，俺们才看见的，跟着卡啥个，跟着谁那卡啥个，哪子那么多人，马来子的，对马来山东个人在这了，跟着俺们一路三级硬送的人。
1: 다들 저 카사그리 세나라 난 요즘 말에 라데 스토르리 세나라 난 요즘 말에 타크투르리 세나라 난 요즘 말에 띠는 교는 샘직 니순 니순노 띠니가 알르츠 저리 알르츠 퀸디셰 퀸디다도 다른 지주 냠바든 좀 좋노 거나 뭐그 통당 뭐그 알그니가 찌글라 말에 다시 군이야 통나 이렇게 차와매 그와다 리나 통피 차빠매 샘제르그노 르노르다 먹거르노 말 먹거르나 먹거 통이 차와요 리나 통이 차와매 먹거 통나 먹거 이렇게 차와매 디진데 통통 일랑이 좀 말해 리르지 딱 일랑이 수는 어떻게 그러 리라 통이 그게 챕터들이야 아 히레 샤와드는 시주 합샤드네 알았다 시와드나 천정이와 녀빠등 맹예비 캐프린제비군이 알았듯이는 캐프린제빠라 알았듯이 이제 캐프린제빠라 알았듯이와는데 캐프린제비나던데 다시그군이 셨잖아 이르케니라 이르빠는 히르샤트지리야 근데 까나송그 알로테테 샤롱통그 회차 건거나송그나 라른치미 제성거뇽 근티리송거 라른치모 제성노데 Sintetanadu, alateja jangan ketenggatanadu, maja sintetanadu. Da sungwa wu, kanza chimbu wa yinri. Shchi, ari konga, gishtang lozantan ra. Ani, jinjigme tamchi jamchotan ra. Lanam chimbu nda sunja tato luhchik ma tsitu. Luhchik ma tsitka. Tamo jiwa zu suntan ra. Tji tsinchel, ngan chera tamo sonyo nidhi meta, shinchera tamo sonyo nidhi meyo di tamo sonjion nidhi kuwate. No jina na ta sonyo kati. Ari khir shawa, khir shawa ginyanga ari nidhi. Kanchenbi kiwa nanji, ari khir nidhi gunundi, yarangi shiju wakuri na, shiju wakurinde la, anaka toka, yanlag toka gunundi. Shchi yanlag zuji tato yung kuwa ki tukni nyebri jokwa. Sūtāng pāwā lā yānlāgā dī, sūtāng pāwā yīngi nāngā pāwā lā yānlāgā dī nāsī wā. Kāndi gā yānlāgā tē kū miñiān, tē kūwā lēngi māyā. Nā kāng yānlāgā dī kāng kūwā lēngi jī rādhā nā, adīn cēn sūsū wā lā yānlāgā dī jī, adīn cēn sūsū wā lā, līn cēn sūsū wā, shī tāk kī sūsū wā lā yānlāgā dī jī, tē kūwā lēngi wā. Amā ngā cēr chō dā tāng cēr, Alo dina jinzan zuso wa rangi kenshi nari pa shi dunti diwa taro di. Jinji me rikwi luti tanga songka di. Kana songka di na lani chimo jeshinga na longchangi songka. Ama nga gunu, amara nga mba gunu, tsukuta mara, kriyuta mara, maashi, nyukshi, lukshi chitunja. Tila yang, Dachuchi kaga maashe nyukshe lukshe la nyujhe dira Zhongtonga kaga maashe nyukshe lukshe la nyujhe Nyiwa nira Dachuchi kugu sheli chiksono nyanga Dari kaga tsashu chugu maangan dira Nangtonga toni chiksono nyanga Tsamari kaga tsashu shichi maangan dira Diga marwa ngamba dina teku gu nira Dari kaga marwa ngamba yuki norwa Manorwa, Tsignorwa, Tenorwa, the Chota Gunner, Magun the Chota. Norta, Stigniga, Monsieur. Norta, Stigniga, Monsieur. Huijudana, Tesin, Chicago Gunni. Yinjana, and I eat Tika Tokara. Naya, Nazare, Nay Tika Menjuni, Tamuyo. Nāyī nīwā tōkara, nāyī nīwā mīnchukā, nāyī sīmbā chukni tīmū yō. Tī nīngā chīsōng sī dhīna mārī. Tī nīngā chīsōng nā gīwī gāngā khchū dhīna rā. Khchū dhīna rā tī nīngā. Tīmū yō nīrā, tīmū dūshukū khuī chāgā nā nā mūngā ngē rīg mānyō rā. Jidīgū khuī chāgā nā nā mūngā. Ngā wā lā nā dīmbā shīnzi Jīgī tūni chīdī shīgī na wāyī gīndā tōmī sā būtā gā sāshchīn yīnū shīgī sī. Tī tīkīndī yīnjī na jāzhūng gā dā, jākir gā dāzhūng gā sī. Jākir gā dāzhūng gā ngāwā dā nā nā yī ngāwā yōng kāng rā. Jākir gā dāzhūng gā dāmbā nā nā yī dāmbā nī jī rā. Voilà là je que d'azotera te son que yura te son que ti kagata o tomesa bota ge voye cette nota to kham google de nota tigra da ran to que ne ma ran ba ge tama ge te chu chu na nang to chu ko o man de wa xin che lo to son wa xie yo ma xie pa xie mo gu wa xie pa ti zu to ma Tsamarika ga tsachyo chyo yinz. Lu tang dan, lu dan na jinzi gunuwa lu dan da kanga kukuna na lagni anambra shio pi hirib tang dan ba la lu dan zi jira. Dishil homa zi nirandamu du guna ra. Lagni anambra shio pi hirib du guna ra. Limba tang mimba ga iwa jeshin zi ka hirib guna ra. Limba ga iwa jema kina ka gegen ge sheshe pota danger ratna ran tma de yang yang ge lusona ti da ka ta lu de ji sin zin gu de na na ter che chun ter che ni ter che pa ma re chun ter che pa ra gan zo ter che pa ma re gan zo ge ji na wu nu chun ka ter che che re ten zo ta ji sin zin che re ji sin zin che po che de re na zu ri ka ra su wa ri ka ra ran ni ken ki na ri ka ra ngāma zhūrī shimā gā nāngtōng rīkhā gā jirī shimā gā nāngtōng rīkhā tā nyālāng gā gā zhūmū rī tā yōng tā khā yōngā lā tā ngāma zhūrī yūgū nā rā gā rā nā rā rīkhā, thamā rīkhā, zū rīkhā, sū rīkhā yūgū gā zhī yā dā yānglā ngā dī zhūnū dā yākā pūkhī yā nī rā ngā ngāmu dā gā dī yūgū nā sāngjī chūndan dī tōmbā khirchā tāpā nyāngālīn dīnī lū zhijā lō mā lō vartā huāngu pukhā lādhā shuāngu pā huāngu pukhā lādhā shuāngu huāngu pukhā lādhā gā tīyī lā dā chū tūkī zū tsūvā shīnā rīgī shā dī cikāñī gā rīgī chīvā ngā tēngu gā cikāñī gā rīgī chīvā ngā tīnā dā chū shī dā rīkā lā gu gu wā tūkī shī tān cī rīkā lā gu gu gu Tsuwa antana ru tu, tsuwa siwi su rikwa la gu gu gu. Shinan ru di nangton rikwa la gu gu gu. Damu anga yo di huangwa pukwa la dhiga song gu. Tena wo tang pukhi gi la nika na adja rikwa ta, tansi rikwa ta, zu rikwa ta, suwa rikwa ta, nangton rikwa nga na rikar shawa shiri shayi ni qinbo nga yin zi jati ya. Chika lhurnya shayi. Ani qibu nga nan dhichu nga wu yin zi zi. Dhichu nga wu li yu nang ge ta rin ge dhamji zi. Nga wu li che shigal ho ju niwa yo na che shigal ho gu na. Niwa me na dham gu na ta rin ga su wu kang gu ga. Ila rigni qiwa ngi tong wu adha rikwa. Ta chichu riri na ngu wu gu ni qishe. Ngu wu dhina ma ku tsanyi kituk ni qishe. Ti kuwa len che pu wu thal hamo dhashi ka gu ni qishe. Ti kongu tukka lojung ichiga zhung uhtu tiche. Tha tangan riwe chimu dhiga yondan tang riwe ga tamjur tiche. Tamo shuksang guni ishe ati. Adha rika na ji kardong rambu chi ishe chi. Songban po nyewa lanren chi mi ishe chi lozang yewe gongjian gunu di tani. Da ji kardong rambu chi tang gongmi ho chang na nangtan lo longa lo cha chi mu yu no. Ti nanga la shi tamche la lanrim chinu sinti ge yinga lu zang gong jen zi nir. Lu zang gong jen zi nir. Yi shi dong rinpo chi ge gong mi po chang ge nang na nang tang lo lang chi mo yo no la shi tamche la lanrim chi mo song nir. Ya chi cha je tang cha ge wa te song nir. Cha je ke lo tang cha ge wa te song nir. dāng shì chì chù tsaṁ yu yu gu chì tato chì chì nian wu bā xì wè chung wè dāng xì wè nzhāng mā yā chì chì tato gu tsaṁ nā huā tū tū yu gu dāng tukwa nū khuā mē lā xì chù gā gu bō bā yu gu xì wè chì bō tōng tō nā chì wè xì xì gu gu dì zhì mā zhì sāng chì yu chì tato wēn jian rin bō chì tō hē yu yu chì kā tā xì kì chà tì jē dāng nè xì wè chì bō ār dì kì khuā dā sōng dāng dì sōng nian wè yī nì Chiyo chimbo shekpo chi tato waka Arikha kaya kani shona ne me shiga waka Tukha nukha me la Ko ringa ringa yen tsa gaza ne Tika 참조이 꼴아데 어디 참조 띠띠도 고터 니 김배셔노 신뢰도노 착가 다치르제노 띠게 신뢰띠레 나는 제목이 시위 제목을 찾아노래야 야 이거 같이 맥거고 딱 고연 자거지 저 착가 다치가 이제 김어 애데게 거야 노 그때 신뢰디 건거군이 요며 메케드노 그 군한테 부말랑즈노 wala gi xinya lama nan sanga kiji tato te pu ma lang ra te cho xinle ji ke chika na da de na to mo xinle chi ra ku ku no ka yi ne ka ge na ne che jere che ya lo la yu na ta te u di xi ji ma ra te ka ta nyam bre jo u de no te de a da ri ke na am jag la de lo lo gong jeng ge na na yu ke zhe ne ji ra wa la so pi chi to nan bre xi ni tun bi jo xie ti a da ri ki cha nye zi gu ka dārī kāgā cañiñ dāyīn. Dastanjī dārī kā shīvā, jāzhūngā dārī kā lāshā, tīlā tātōng yānlākā rīgni chūngā ngā yōzī. Xī, ñāngā, dārbjūr, ngūnjūl, dīkir, dāmūdhikā ngā yōzī. Tītā kā ngūnjūl, dīkir, dātāgālā rīgni ngā shī pāyīnā, chakpī vātā lūngtā rūgpā dī. Dā sūngā wū sāng rī dā. Huaigong lu tawa tawa. Kerti nyanga dabjur tang. Ngunju di kern dittagla. Rigni ngasi phayana. Chukhi vata halung tara dhoti. Huaigong lu tawa ga sumu di. Udo zhung sartuk santak dana. Huaigong di. Juno huaigong di kutsang. Huaigong gunu sachar. Kutsang tsang umu. ngagan chi ji jam chu de ngagan chi ji jam chu yang jian yan bi de de no te do ko te na sung ge sa cha ge a le a sung ge sa cha ge chi wa nan ji nian bu xia yue rong zhen zhe ri kha yin bi na a da ri kha de chi wa nan ji de sa ka ta ka ya ta cha ne ge xi ta zhe xi wa shen zhe wo de zhe ta to san lu tang dan ba gang za ga gu gu de di san lu tang dan ba mu yin zhe ne che de yin guan de de na yin ba tang men ba xi se wei rang tu jin jie ni wa ge gang zhe yin na xi yi wo zhe zhe ti men na ta ka ta ka ya ta cha ne ge xi wa na ru wu xi wu zhe zhe hou mu ni kan di ge wu tu wu tang wu nu bo ni kan di ge gu dorna gunak me thanche kenya chi uz jara ti na ne chi ve di jingi ga sa ja go cha ta to tma di su gu jara khire ta da ba gu wa le gu jara niwa ta da ba gu wa le gu jara chi niwa ge na to na gu go chi ve gu nu te chanye ta a ja she ni chi me ji a chanye ne chan su ni si chi ve chanye ri 무게 찬여즈네 아니요노 그 저코노 타마 찬저니스 시위 찬여라 고고 아 자세네 무게 찬여라 마즈저 그거다 우도 쳇으려드나 아 얼루무라 낭터저 화데 지유가 타스다 그 멍거 니츠르 니냐 멍거 니 츠르지 난저는 사실 니 차그 가자 트 멍거 니 츠르 찬예띠나 촌샤띠 임비철 찬예띠 만나 촌샤띠 만비철 찬예띠 요나 촌샤띠 요비철 찬예띠 만나 촌샤띠 만비철지 차빠저 촌샤띠 예나 찬예띠 임비제 촌샤띠 만나 찬예띠 만비제 촌샤띠 요나 찬예띠 요비제 촌샤띠 만나 찬예띠 만비차비 차빠저데 차빠젠데다 찬저니스지 찬이가 나던데 고아 라 찬저니스지 찬이 디나 아나시지 냔자이나 아자임비체 아자이나 나시지 냔자임비체 나시지 냔자 만나 아자만비체 아자 만나 나시지 냔자 만비체 아나 나시지 냔자 요나 아자 요비체 아자 만나 아나시지 냔자 매비체 니도 혼데다 차와구체 보통수 그 타닌 저거 난데 저 제게 시그네 타고네 제제 시그네 띠니 저 알로라 천소나 다른 거 찬저 시그나 천을 찬저 죽 뜻송데 아이카야라 지다도 돈보난 요가 그거다 찬년 저 뜻송데 돈보난 요가 당선 아그 찬년이 늦었다 단적 꿈에까 지금도 산이나 달아님에께야 그거가 달아님에께 차와 차와 이렇게 다 따졌다 문준이 뭔가

0: 스크라 말이야. 응그리. 여샤 원바자. 게와 원바가 나 쳇쪽가. 냥기저라. 권제 파트네 나 소요 홍치저라. 다 게와 냥기 이가 요터데. 요터나다 냥기티 홍주트도 코타 원바가 나나 치어더라 그리우까. 원바가 나나 치어주테 원바 요쩌라 그리우까. 어떻게다 그준 내가 요터데. 디나다 원비 티샤드나 그래. 엄바 치우드나 츠그레 엄바드나 마레 엄비 망가 선제 제리 와땅 샴스땅 마땅 바 이끼레 엄바 마레 티 쳇페티 소소 리리 시네소 조시기슈 야 도파탄 멘도파탄 람베페 그르드체 차니 저드노 티 두코테 아다셰케 고니샤나 아종토 탈람베세 쳇그츠그탄르디 아까자 덤버 덤버 회제 회나 은바치 쟁이우 임베테 도시 니와 임비시르 다로이나 능츠크 덤버지 니니가 능츠크 덤버지레 샹슈구요 우치 용데나 지 종카 쳔부 마쉔비 양원데 아리그니 치와 안안 렘비티나 아다통 차마르카시 차마르칸데 아 타마리칸 데비 진센처라 그 디가 타마리카 시 구아테 강알롱 거나 우도 토케 트토 젤 동고노 테 구알롱 카 타우도 카케 코 구니셰셰체나스라 츠크차라 구알롱 카 구아테 츠크차도 노 구알롱 카 이 종카 진부션 천체케 아리니 치와 안가 데비 티나 当初的话的人家就嘛都他妈的话的门诊个对人在一起的呢给人家嘛给他他妈的话那都等的那顾住都等的等个呢呢主要等于个他等过用呢啊想吃的就比人等过用呢年龄就人把用的的送的的呢你能拿年龄就人把每个自送的的给他 点俺切个锅来做着，一个是当把些这个锅来做，人家第一道的吃不有，其中有的农村都是这么的，吃个是吃起，几十啊，从头自己的锅来的，得吃上当把俺这吃上头自己嘛的，当把俺这个个锅，人吃的锅是坏锅，人吃的，当把些这个人吃的锅是木锅，人吃的自己的，第一路吃个是个的呢。
1: 一人不去个，多就那个嘛呢？啊，送给啊，上送的那财迷穷了个啦，啊，将当麻将的嘛，真去的，多当地的跟那上去的，这边年龄人把油门塞的，你看个他，这边多当地的，你个那呢，啊，上去去工棚，年龄是有个人把东个买个，对那他他妈的个，那个，他们个里个来，知道吗？ 一人不去个，春节给他；一人不去上班的，对选别春节给他吃的送个那龙的，你给他他都有弄。前面养着熟食，龙那也真的真的那忙活的路啊，跟着没等着路去送个那娃子啊，才没事。对那买个买个，不送他，同你老婆他他下班了，他妈跟你地位，悄悄都他们这把了，用了多个。
0: 那么困难，他们都经过，他们也比特意些，人家那跟着玩儿的呢，老板特别老板干完也是的，他我说他们都等他们的，等个那那，二哈拉的呢，上级去工棚去开着过，二哈古尼送个大行个个，我都一起个呢，这哪个的呢？是个哪个的呢？
1: 有钱就拿龙城那玩的人，有钱就拿龙城那玩的人，有钱嘛就拿龙城那玩的嘛人，还有就过那人。第二个，我说去就我所有的这大都，过去个有钱人穷过个，路线个有钱人穷过个，也是这个有钱人穷过个，开着这个有钱人穷过个，地穷的我是地大个人啊，自己呢爱看自己，过的地穷的人啊爱看自己，可。
0: 卡嘛，我估计嘛，人，他这个能到呀？上次那个老百姓，他龙城当中的，这没用的人，这吃的没用的，也是一个龙的，过去一个开了就嘛什么，来的，过去一个龙的，也是一个开了就嘛什么，路线个龙的，过去一个开了没那么些个么，过去一个龙的，路线个开了没那么些个么。
1: Tiketa uzuwojina, chi rungu chetsunga na long denja tato, long dena chen rengu waad na rungu chishiya zhungti, tungu nuwa zepapu huichata, huichata, nukhwajoku nuwa huichata yen tsangmaga na ni, ta long chenye wana ta chifte, xiga arzu re, ta Kaga nga takita nuna mure, ta shiri kishina tunda ra. Ta tima ina, ta yer mergi long yoyobu nga chunga tura, ta tisi kele nima ra. Diba gu yaga nga tunga somba nga nana ra, ulu na yunga nga gitu gita kishkoni maana ra. Kuwa ta yaga nga somba nga nga ulu na yunga nga gitu gizi. Ti ulu na yunga nga gitu nuchi ra, nga naka gitu ngu ka. Yemeke longren yu monsone, yemeke zhongxia paye yu monsone, ta nyinga gitri tachtanere, kukwane. Ti tango kiwa gitanere, namkanka gitri zidwato, ayi kama zizgit. Ti na udo, tansu rikwa, tama rikwa, nyinga chepe, higwa. Tansu rikwa, na toki tchito yeche. Toki tchito yeche na, kanre, monsum, jihe, sanjin. Zhengge yang ta zhengge ta na zhi ge la sin zhe de na zhengge ta na ge a zhengge yang ta zhengge ta na gong sheng yang ta gong sheng ta na a ji he yang ta ji he ta na a zhengge yang ta zhengge ta na te te yang ta ge zhe la ta na zhe a de bi ge te a ti nya to ke ti to ge te ne to ke ti to ge to bi ta ji na ta zhe ri kha le cha ma du tang cha ma de de ne Nang tong rikwa tang tang tui rikwa ni ka yinbi zhin ten zhe. Chama du tang chama di de ne. Nang tong rikwa tang tang tui rikwa ni ka yin ten zhe. Toki ji tuk tui je ne. Tang tui rikwa yin la. Nang tong rikwa ma yinbi me re. Bo te toki tuk tui je kuna se re she pi zhung ma che te shi ni yin jir ma rong zu. Te kong ngay na re na shiro jang pen ba ge ten chi ngay na re. Dona shiro aga toki ga tanchi tanchi ta kshi ga orkha nungbo ta yin zi. Ti wala jirgama jino tapa lag nukku di ta jirgama jino. Ti ma gu shi tak shetu chimo ra wala jirgama jino. Ulu tangma ina hui cha rin zina yunjok ti giwa kongam kuna. Adishi jirka tapa pewe she taka she mitka teta guna riya. Adishi jirka tapa Perish it to go, that you can join each other. At the sea, just tapa, perish him to go, Yamna tapa lak, no press it tunga. The injury in a hanamara, that you don't mind a hanam. Tonson digger shone tawa, new. Tawa, chitina, Santana, Pamba, Tangu Chukuka. Honey, she is itanata, never wanted just on his guka. Ter, hurry. Tidak harga. Sinu mencukup sinu. Jadi, tak pada sih tunggu sejata mendau. Cuma ke luar itu tuh kuliah. Kuat tu. Pemba sengtang tu. Kebangun tu. Tak pada tiada tu. No tung tu. Tanya ngah cuman tak kena nangis ramai sih. Tapi cuci tuan. Siapa sih tanya tu. Kuat tu. Temu kerja mana lah. 俺些个完成达到六十二个日子，他说说刚建八个三千日子打罢了，俺我都盼八七八七七八七，第三一退了，啥个吃的人，真正说的人，苦么苦说嘛的，打罢了盼个么盼个得说大家人，打罢了盼个，台湾这现在别用谈，就不打给一家人，我说人家那家人，一家人，一家人。 Tena tansu rikwa gu uzo yung la yajung gu shangni shi chana du tang di dhin dhari. Digan jeshe wala nikhi chatu jiryo. Chama gun jewa nikhi chatu jiryo. Dhari. Kena wala chun chana arahto di ra, si di, kanchen di ra, ba di, rilem chadi damu mua di yuka. Ti me tsaka taro chi di chi mbu su su na rang rang ga yik cha mung ga tan chok tak ri yang chi se che. De wu gong jian jia di ra tang lu tak nda ta wu gong jian ba ga ke wa ga ga nan shi chi xe li shong ni tamo ma yin bi yin jok yin zi zi. Guwa ta yin ba na onu ma re guwa ta yu na ran jir zhong yin ju ma tong san ba onu ma re san chi onu ma re jir yu na tang. 嗯，对的。 ཁྱི ཕྱད མམ་བལ་བག་མ་ཞུ་ཁྱི་ཏག་ཨོ་རུ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ tel ho jung xin na zhe ma biao di mu re ti ma reng ge yong wa ge tu ne de yu ge ge ta zhe gu ju wa de mu zhe re hui ju zhe na wen bi de hua zhe ge na wen bi de hua ge nang de ti di ra jang de na ta xie ka ta ge ti xi ge na de de wa de gu mo xi ge na na zhe gu ka zhe ma zhe na ngumayin tsukuka, zima zima jina ngumayin, zima nguma jina zimayin, zima zima jina ngumayin tsukuka. Tina, wimbi dukwa zinu, zima zima jina ngumayin kuwa zinu niriya wimbi dukwa gina na, tikata kinyuan rewa chimburi yuku zinu tito nje. Dama uga jita gu uzu wala yukunonde, uwa rungi uzu nina tamu mayin bi chachiri. Tita gidi chimpe zingara, gāngā sōngyā nī hāsā gāyā rā nī sāng gāngā sōngyā lōngā chōng chōng dhūn kā tē tē tē tē lōngā chōng chōng nī sō gōmbā chīk sō gā sā tē tē tē tē tā tē kē gā yī gū kā tē sē gā gā yī gā nā ndā mō lōngā chōng chōng dhūn kā nā nē yā tō hā rō tsā rā lā chīk nō gō kī wā shōng nō tē tā yān chēn sā rē tā zhūn rē gū wā tē chōng chē chīn bō mā rē yā lōngā kī tō dhūn kā nā nē tā tē nē rē sō khuān chīn bō yē tī kī kā shōng nā tē rē sarikhi sanchen jezi dedi khuti nisan gubani dedi dini wu tansi rikwan de jangzi tato sanjur hansan tsukha gu guni jangna shahadu no arangren gu tuni uzu wunjana lama gi shinyanjin dini tansi rikwan de uzu wunjana vachariin jok tukka adhira tanga luhtaka vachariin jok tukka yati rachi tiidu no ya dina ta tansi rikwa jangwin riwa simba dedi khuti riya simba Tansi rikha jangyun liwe chadze rina Hichu sanju hansu tukka la tani Htukha paiwi rangzi tsambaz Ringa ajich htukha Yara kumpala juwe dhijar Ajich htukha kumpala juwe dhigunundi Jushika taikangra Sanju hansu tukka dhundir Samba hansu tukka na kanho nambar tukka ra Jura hansu tukka dhina Hichopa nambar tukka ra Hichopa nambar tukka shukhsan dhira Hichu ayokshi juzhe, agi shi nyana rukhi juzhe, lata chile guga, mbichitzi guga, tzare. Ani buwabu juzhe, la sigi arangu chil, sichi chil, sichi pambu juzhe. Qisim kalen juzhe, kajan chupadu nere, lata. Dichu sumbu di, jorwa hansu tukwa ge, yanlaqsim di ya, chupa ge nangiri ya, guga ta, agi gitu chukchiri. Sarna mela buju yira kala yuksan da dhichu sumbu rindi yinga yorwa hansum tukwaad nir da jisoka uchu munga mekamanda andi shopa ga tukni xinjana nyana lama gi xinyan ghanglong la soka nyangin juna nyan suwa rinba shiga li chishcholin kunga sheng minyano goyaran juk minyano lata ayilog yonlog ye minyano ghalamu tengindig minyano anichuk jikju minyano ta hani shupa hansu tsukwa ginnanga nyambrin juk gunu gul hapsha tiktig re tata ucho tigi tito muadig meka nyuamu nyambi chokka shukkin chayad zinri tsama riki uru yina yondanda chi yotangna nyambi chokka shukkin chikad zinri na Tila kru mua njinri ya. Rigni tunta nyari gansag mua kru kanto yungandikinri. Chimu yunguna tamu nyamba shokkin chakindika. ᱥᱢᱵᱟᱢᱩ ᱦᱛᱟᱢᱵᱟ ᱥᱚᱝᱭᱮ ᱪᱤᱡᱤ ᱡᱚᱨ ᱪᱮᱨᱣᱟᱫ ᱱᱚᱛᱤ ᱫᱚ ᱠᱷᱚᱛᱮ ᱦᱛᱟᱢᱵᱟ ᱥᱚᱝᱭᱮ ᱪᱤᱡᱤ ᱡᱚᱨ ᱪᱮᱨᱣᱟᱫ ᱜᱩᱱᱩ ᱪᱮᱨᱱᱟ

0: sonra di wenche tanche chimba ga de chu ju sonra ti ta ke o do ju son ta da un ton re me ti da de chu ju ne ga na chi ke sonra da un ton we ne ra ni gu ni sonra sonra de ne ri ni ga tan ba gon ra sonra ti ji ze ze na san ji ga tan ba la sham de chi ke lak cha la ri ni de ti ta ke ta ri ni de u ru ne na ki gu gu de no rang rang ga san ju han san chu kha to tan bi gu ni di ra alu ta de la gu ne na вочхэр инжо ажигтана ситичи чэжэж ани кэжэнтэ аранжала юндэнжэ никэн жомара дэмсадун самжэ пэнсум цухаа гну самбата жораде самбаши кэнхонсум цухаа жораси шива кэчэнсум цухаа гну датчэгэ шэнцэнгэ тхэни
1: сидэнчи санхын жобунаба тэнди чэчэ лэнцэн штонцэмдэни жо Lecendi, Zomjigba Vandi Tsutan, Zomjigan Kerwa, Tsering Jahi, Stakilwa Shilu, Jechu Stakilwa, Ahunjig Tseringin, Chetsi Nimber, Guatinchi, Dadimu.
2: Tornin Washkilalunchen.
3: Tornin Washkilalunchen.
2: Tsaringir Nyamju.
4: Nyankun namba chen namba de mo yna terang na jersey che da chig bi chi ju nga dang jersey che da nga bi chi chi worsey che da ju bi chi sim che yan la za da war shel shuni thang di sarin jer nyam chuk le chen che nang to na na di chi shel
5: khsar ji thag sar jin zam shi te te ruk sar bi jang chul lam te lag par chu le
4: wang hu nian jam ni nyam ji phe ji che hui tong khun zhi chen che che du na ge pel chong de shi
5: zhang gu qin qin chor hun de du shi
4: chor mun ji she tu che do ni chim chung chen che chong ni ko ri ge lag ge ru shi
5: Pujin dang thilang po ni chi kaprab je te, gailang gag neyo dang wukilan chi nyamnin la tribdarb shi ye.
4: Zilin si chi dang thilang po ni chi kaprab je te, wukilan chi shabdi ngwanjirb she bi shetu la tribdarb shi. Shuni nang tong la shabda san shu.
5: Kwe chig zun yin na xar jig nyanyang kilin ba tang, xie tong rgab jia sur nga lor da dang burn chok pi zun yi jin chok na. Zhonggu gongchan dang ga lor jis dang khaksun la tig bin ponjirb lap chan shi yin la, nyan ka khinda che bi lor jis jing gaxir cha bi xgab si, dang dang mar mag zhonggu xar jis jif jab. 这些书记习近平给单独呢所以这些书记的逻辑年龄为了不信你所以这些书记的工作那么恶心单不下给当时可不也去单不等电动的人群让自己的人不得谈着了几次这些书记的工作也地理改了等也让三十多岁比和年龄科技没梦了三十几岁的人生学不是很可能三十几岁的人生不是更成年而且其实比较多一批这些回来让我注意您的这个人所以这些书记的工作 Sarjiya zhombil ba chong chong gar jinzim xie gu ca ca erngang pebzin yu le. Xipa sur ca chi lor jik xayi gimdan talang te, vlapchin chi kapshig jirwi nang tun sa mursh tugu. Nyankun ni chapa kandan jirwi, Sarjiya me sun dan nin cam man jugu. Gui chik xiang chin zun yi zhong chirin kwar nying lop chong gal thoma, Sarjiya zhombil ba chong chong gan ho chung gib xa jir. Darta nga cib xa bi xtam jil re rin, Sarjiya hong shun ba nam chi cae shog lak te nib ji ba khar tig yin. Ngi zun yi zhin suk chi xtam jil mar nga li mang bur shan ni, Derin gavde chin tsua li lhaur shungwa shingman ba tsangmar hisan jigji yin. Shirtung gavja sorunga lurda tangpur, marmak ir korchum tangar ngawar ngorgub shepar pamyu shungwa tang, ar jangchu che tingur warchil tsapchim shungwi lorji jing gaksar chapir gab. Zunyi jinsukar jakin ngor kongsuk shite, nga su tanggi rangtsik rangabdak ki, chungkuk sarji gnaadun rngi takchu shepi derim gsarwa shibshi. Zunyi jinsukar jir gondun di tenib zung chungkuk gongchan tangmi chakarjin tangji. Chachib shu jia Xijinping gi, Zunyi zhin tsuk jia rgong tun rjian zin tang darplik tong war chan tun tong qing nang. Tang gan tsuk qin jiob jibi cin da, fjechib shu ji gui zhig rish tuk xib tang xamag nang war pep di. Zunyi zhin tsuk ji markis rang lig jia jirsi sa yu rig ba tang, zhong gu dong yi song zhil tang. Rang zin rang dik gab rolim dup jio ba rjian chung xe ba suk jia tala, nyam yung za qin tang lor gu ga qin fi yo ba xtang sab dup tan. Xar ji sar jik xin bur gang cik ni, fjechib shu ji gui zhig yi bi cin tu yin pe ji lak ten ni, chun yung lap jian tum xa jia jian chung xe di. Tere xarwi nabjil xarpil qimu thal lang xarwa chan ba tang, chungsib darpil thal ngu xarwa chan ba. Zhangzin huanjun tabji lakhtar thal gorkib xarwa chuk ba. Jankun huayin zikchan thal jamri xarwa topab jibshay gibi vlang shabdo na. Ngagchul namo dier gaxi qimbo rubjir. Nyangartub jenzin ni xsonyim dambi laglin warta, rangci rangabdak gan chosibar nyangartub ji dang tuk yewab dang fdan ni chungsib darpil tongbi xtobki qimbo mpeyo rubshi. Zunyi nabjil rakit dang ni bi xamor de warta, gnawu mangla thangargul sir. Nguanchil shtardim mangdar chikhang rmoshing tharthur tagni. Peji donir shechil, dhemasib shetim manyung waashig